happy Sunday. This is the second Sunday of the month. Mo ki eyan omo Olorun to logun. Mo ki yin teleso. Mo ki gbogbo akobi loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Ni gbogbo bi ti e ba wa, mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obirin. Pe happy second Sunday of the month. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun, mo ba yin yo. Oju e tun ri Sunday elekeji. E wa mo to daju. Ikan tun ni ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa. Ninu ose ojo meta lo se pataki ju. Alakoko lojo Sunday bi eleyi. Oni ranti ojo isinmi o lati ya si mimo. Elekeji lojo Wednesday. Ojo irubo ni. Ojo ti e bo mo fi. Ojo Friday. Ojo jimo loyin. Gbogbo eyin te tun laju si oni Sunday. Mo ba yin yo. Bi an ba ji ofodide to se ami wa ri sinmi laye. In the name of Jesus Christ. Ati si the festival of the firstborn lati ose to koja yi. Ose tan lo lo yi. Oni Sunday re to je climax. Gbogbo eyin akobi omo mo si tun wa lenu iwasu yin. Ninu iwe Exodus chapter 13 lati ese ikeji enikan ni woli e mo ti ja se nkankan mo nbo mo be fi side ni oni ya gbogbo awon akobi omo soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu omo Israeli gbogbo eyan akobi omo ni Nigeria ati ti eniyan ati ti eran temi ni se mommy gbe akobi omo re mo gbe bo nbi pepe e je ki gbogbo akobi omo wa dupe lowo Olorun kajo gbega kajo yin kajo so fun po seun oba mi oba re onipekun ewa onipekun ogo melo ni kaka ninu to se ni 77 abi to se lojo Saturday ni osodi lana abi eti o tun denwo laaro yi e ja wa mo wa si bi pepe kan wa fese te pepe re bo se ndogbon ronu aso to wo wa si church laaro yi wa fese te pepe re gbogbo eyan omo Olorun jake jado gbogbo eyan akobi omo wa fese te pepe an ko kan so pe baba mo dupe pe mo tun ka o tun ka mi ma won alaye ni Sunday elekeji ninu odun 2026 ninu osu May a le fogo e fe lomi ori won o gbe sa ka to mo mu leyo kokan engineer e ba mi gbe ohun yen soke oni lojo isinmi

0: Nice! Gbogbo eyin akobi omo e dide nle gbogbo eyin omo Olorun ko to di pa mo bo ni church je n gbadura fun akobi omo je n gbadura fun gbogbo iwo to ba gbo mi Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re a o si gbe ko Olorun mo wonu jegbojegbun ase lo gbogbo eyin akobi omo te ba ni anfani si mi laaro yi ogo ile baba re mo ni ka gbe ko Olorun ninu idile yen o ni se fowo ro seyin eni ti ba nsa mi o na la kobi lodo mi laaro yi and akobi lo mi fe mo tun sese salaye ngba to ba dola to mo tesi waju ninu e ilekun to ro ko le si fun o lojiji ni o si iran lowo to dun yo ya ile re gbogbo akobi omo wa ri ba ti se eyin nu ro na gbegba ko wa si akobi omo to gbo mi laaro yi ko si akobi omo ti o seru aburo e o ni seru egbe gan ilekun iran lowo ti o si fun awon yoku yo si ni waju re ebi o si ni pa o oju ki tina ti won ba tan lale oju oni ti o gbogbo eyin ten ti ami iba se facebook ba se youtube lo wa ogo re oni mo oni di apinle ibukun yin koni di apinle oruko jesu ni mo fi so tele aye o ku si ni yele idunu yo subu lu ayo fun gbogbo awon mo gbogbo eni tin ti ami tin se ami ninu le iyanu ti aye re nilo olorun yo se fun o e mura o ninu osu ta wa yi wa gbo voice ti e na lori radio mo so fun yin pe agbara lati ya won le nipa testimony oni team to nbe loju patako wa ni church so gbogbo eyin akobi omo wa le won ba wa ya won le aye yo bere si gbo testimony ti e na kakakiri agbala aye in the name of Jesus e kigbe eni baba dasi mi eleda mi dasi se mi dasi aye mi oni lojo sunday mo si so gbogbo nti awon akobi omo o se mo so lana igba ti nba tun fi jade nbi loni ma tun tun so an lo si church laaro yi emi ni mo so gbogbo akobi gbogbo eyin omo olorun te ba ni anfani lati wa si awon service anointing oyi to ku mo ti so ma fun yin and eni kan se nwe ma na lagbara olorun gbogbo sona church na ni o se service loni asilekun e oni ni sunday keji mo lo joko le ati lo so asiko tutu asiko jo e je n fi gbogbo enu so bayi wi pe lati wo ro de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo ti mo fun awon akobi omo gbogbo awon to wa nu service na ni o ni enter to se lagbara olorun a n se festival awon akobi omo ni awon won ni ose immediately ngbati o ba fi di osu kerun osu kefa si keje a wonu ipade awon obirin lo ni sansan women convention wo gbiran ya yato si yen yo tun so mo birthday yawo mi enikan ni ki lo data n so le gbogbo eto wa lo ti wa lodu lodu ati pin gbogbo e bi o se mo lo eje mo foro le soro mo wa so nkan kan lana pe bo ba n gbo testimony ko si bi wonu o se ni so testimony engineer ka to mo lo church isin meji la ni awon omo odun meta la si ogun odun awon la npe ni youth for Jesus awon ni service won gbera la ago meje loni ati ni gbogbo sona church elekeji oni gbogbo awon omo Olorun gbogbo awon big sister big brother lati 31 40 lo soke ago mesan ni service ti won bere all won ya toto sira won auditorium inu service wa ya toto so ko se kankan ti o di kankan lowo ipade taro yi itusile han fun gbogbo eni to ba wa nbe ni eje nse e pe baba iwole ka fi side bi ba le ri meji si meta because ko si bo se ni ba won so testimony wa serere laye eyin te wa lori facebook e share program yi ni igba merin merin
1: oruko mi ni engineer Olarewaju Omiyale Olalekan mo wa lati ri Ikorodu
2: Ikorodu
1: so nkan t'Olorun se fun mi ni pe ni November emi pelu oga mi ogami e wa ni yana paja only because we need to printing machine equipment so awa lo si oni chania nambra asha lo negotiate awon e sha yo pe awon o tin ready lati ta machine yen asha pada to ro di lo ta ro lojo yen a fe san o machine yen okay asha pada awon meji pata para siku confession awon okunrin mo wa wa mo wa bo Olorun soro pe Olorun ipe baba e mo tin je mudun ipe tipe lati 2021
2: Letin je modumodun.
1: Yes, baba mi. Mo ye gori oke, mo de gbadura, mo dide lati Eko lojo yen. Gbadura mo de joko. So bi baba se wole oku de ke wole. So oga yen kan pe mi ni pe ah mo wa boss ta mo ni kilo sele. O ba gbagbo. O ba lo on ti deposit 25 million fun machine yen o. Mo ni good. So mo wa pe awon to wa lo na pe oga lo on ti san 25 million se lo ba manager kan ba manager yen soro. So I want to manager to roll money along by big boys. We pay to the big boys almost 47,500,000. So but our law, more Paris 77 on Wednesday, more Gramulo song, Bachelor of Beresian, Asha Parish. So Bomilore, Timori, Dame Wami to Riesa.
2: I know where. Oh, what be your boy? We owo bi ogun owo e nba le se ami ko de ba olojiju eyin yi na ni ke se ami odun ilodo lowo baba yi lodun yi e kun owo ju be ni o di ase.
1: So ejo e ma binu daddy igba ti mo ko pade pe ko se anybody to mi wa bi rise one day 2020 mo sun lojo yen mo sha n gbo program. So mo se lie down sori cha emi e san so npe gbadi baba n so mo ni woli wo lo tun so re mo sha ri pe enu baba edun gan o
2: elenu edun
1: ah mo lenu baba edun gan o se ri emi olorun wa to mi wa mo se sun mo n gbadura mo wa nu re mo se adura te n pe yen eni ka fe yin ti gan na ta se kini kan. So mo kun ri iya to bi mi
2: e ri mama to
1: mo to bi mi lati o wa mo ri o kon gba mi nigba iya ni pa dide mo ti se nde bi re ni bayin mo se dide mo se bere si gbadura re aro ojo keji le mo bayi ti le mo bayi won kan pe mi lati oweri
2: nibo
1: oweri bi se kan wa mi wa ni owo lowo ti mo fe fi lo mo wa pe oga mi kan Labuja mo no fe travel lo si oweri mo se lo soweri ni en to kokko wa si di machine to fe raja yin ko na dada mo kan pe awon kan wa pada lati ko ni ba won ye gbe flight wa kan se wa ba mi be ni bo ye de bayi a soro bayi pa won ye kokko se san 19 million ni yen
2: won san 19 million
1: ah bo pe mi o ni pada leyin pe yi o.
2: So ipe ti n pe
1: o ti pe mi ju sir o me mi na ti fi million sere
2: eh
1: mo ti fi million sere
2: a wa fi million sere ninu odun 2026 yi a jo se ami wa fi billion sere kipe baba jo wo mi o te owo to wo mi o te ri sit down inu mi si ndun si gbogbo nti mo ngo.

0: in to pe sister ina gbogbo eyin omo lo e lo mura o ago meje nisin akoko elekeje o bere ni ago mesan alakoko yen fun gbogbo awon omo olohun lati 13 titi wo 30 ma wa ko awon akobi jade ninu won ma gbadua fun won odo gbogbo awon to wa nu service an se festival awon first born lowo ni it is a festival of the first born e meta ni emi oluwa ni ki won appear ni bibeli so pe ka awon akobi o yo jade ki won wa siwaju oluwa lodun so lagbara olohun awon ito ba wa nbe loni a tun ba won yo a si celebrate won we going to celebrate ourselves together a jo yo ni ati ninu isin elekini ati ninu isin elekeji ati ni gbogbo sona church ani fun ani gba ni so gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi am gbara adi ah eje n pe sister yi oya eyin na fun yin si
1: oruko mi ni so Isola Sofiat
2: nice
1: mo wa lati Igando ni Eko
2: Igando lon lon so e ma lo church wa leko
1: ewe nla
2: nice
1: mo mo ewe nla ni November 2024
2: nice
1: nigba ti kin to mo mo omo mi wa ni 3 months bi time bi abi June abi July August sha mo wa nu le laaro ni lojo Sunday mo ko gbo gba o leyin mi mo se wa gbo gba o yen ba sa wu rara se efon koja ni osan ni bi 11 laaro mi sa ri kankan to koja mo de wo bo aro giri mi ri kankan mo sa gbo kan kuro nbe so bi after 2 months mo sa ri pe mo ngbe de bi pe mo gbe tan lori iduro
2: ota ye ni kiriki yen o fa buku tin jabo ni boji oku kan si ami ko ni pa otomo tomo sit down
1: kin to mo eyin ni kini e ti ba mi o oyan eleyi o ko bere si ni tobi ni o n tobi mo
2: oyan yin
1: e eleyi mo wa lo se test mo lo si hospital kan to wa ni jegun be mo bi mo si gba ti mo lo se test awon yen ni pe cancer imani kilo nje cancer kile mi by cancer mo sha kuro nbe mo tu wa lo si
2: tin ti an pe cancer o ta awon agba ni o so to ba ti notice pe nkan se o kara mo sun o yara dide ko ko da pada pe back mo bo
1: yes sir mo sha kuro ni hospital yen mo tu wa lo si to wa ni lewe o ni hospital kan ni authority doctor yen si mo ba nbe o sha pe oyinbo yen ba kan o mu ti gbagbe bo ni pe the last one to won se is 1.9 million mo ba wo le mbo
2: 1.9 lo won e se
1: mo ba wo le pe se emi na mo ni 1.9 million mo sha kuro nbe mo lo le mo wa lo ba mo emi pe mommy mi se ma ma wo mi bayi kin wa ku ni bayi tori gbogbo agbo lati bere agbo sha lo n gbe wa lo n gbe wa ti mo den oni ki ma lo antibiotics mo sha lo mo nlo
2: ko fa ni
1: ko fa o tun wa wu si o sha n do gagan o on gade bi pe ti ba fe jade ma mu aso ma fi si ele ko sha ni
2: ko le rhyme
1: so bi mo asi so fun mommy mi e kini ere ma le pe o ma ni pe awon ti eyin pe o ni bi kan ni egbe ile wa tori governors really mi gbe pe o ni bi kan legbe ile wa pe awon ti lo ri pe ewe nla o sa juwe fun mi mo sa lo mo sa de be lojo yen last year November o wa bo si ojo ton last week pastor kan bayi lo wa nbe yen gba yen nti gba gbe
2: pastor kan na ni o ni yokun
1: o sa da omi ojo yen o won omi bo yen won omi mo sa kan wa ba mi gbe omo mi mo wa so fun sayin pe oyan lo n dun mi o wa fun mi ni ororo oni pe to ba ti
2: anointing oil
1: yes pe ki n si ko mi e ba le wo
2: god le da si da
1: mo sa si o wa so fun mi pe ti ba si kuro n bi ba pe to ba di 77 pe ki n lo si Ibadan mo ni ki lo n je 77 de ni bo tun ni Ibadan wa kini kan be yen pa to sa di following weekend mo sa arrange ta fi wa si
2: e wa 77
1: but ama fi wa 77 yen wa ibi bayi la koko wa
2: so all we be
1: worst thing gba yen o tin yo oyun o du mi pe gba won pictures yen o du mi ori iphone mi lo wa mo try if awon je ki testimony yen ko pe but gba to jina mo ya bo se ri oyan yen sha ti o tin yo imo mi lo ba mi pon mo mi o sha try lati di mi mu tori pe ni ojo yen tawon eyan ba fi le call mi mo ma ku ni ko si ani nibi ti oyun
2: ta mo so be yin te mo sare ki Jesus tinu so mo gbadun yin jabi
1: ta ba sha se wa nbi bayi ni ojo yen omo mi wa ke won fe mo oyan mu de fe gbe oyan yen sita de bi kan mi fe kan won eyan ri bo mi sha mo bi ma e pet omo mi sha mo mi sha ni ki manage lati fun ni oyan gba ti ma fi fun loyan e ba won eyan se ri awon eyan to joko segbe mi bo se ri ni e lo ba se bere si ni pairo ah ikure o kini
2: ilo awon aje awon ero
1: kini lo pa mo sister ohun ikan lo pa egbon ohun
2: egbon nkan ke ri eni ti nkan se ko tun mo amen I mo ya won ti oye ko ku te ti fenu pa eh wo re o iku o jagbe men tin be legbe kin loju oriri
1: ya kan lo wa mu ororo jade ninu bag
2: very nice
1: ororo yen ku die oni ki ma da won lohun oni ta ba ti kiro nbibe oni bo la nlo mo ni biba e na la wa o wa ni pe rara pe ka ma lo si 77 eh ma ni pe a moto kan lo drop wa o wa ni pe ka lo wo moto yen pada pe moto yen na lo ma gbe wa lo to ra pe wa wo moto yen lati ewe nla ni a sha lo si 77 ni
2: je yin le ba won do ororo si e ma bo se mo mo nu
3: I don't to bring you wa oyan yen ti ra niwaju ile ato olohun o ti ra gan oyan yen omo yen de nke mo ko gbo omo yen mo pete leta mo wa sibagi mi mo wa da ororo ororo si mo ba fi omi 77 si mo da si lori omo yen sa nke mama abi yen lati jojo ko
2: e ni wale awon eyan nu awon eyan niyan bo ba se pe ona ni bi won si
1: so ba sha se de 77 yen niyan mo koko lo yipo bi 3 times gba to wa sha ya mo joko o de ni ato si gbogbo ile ton ri tawon so pe mo ma ku yin o ti e wa ba mi leru ju seri kini yen to ba tin mu mi lateyin lateyin bayi wa si bi oyan mi kin le describe bo se nse mi o ma n dun mi ju pe ko mo ma mu yan lo ma dogbon kuro laarin awon eyan ma lo ma sha mama o ma ma dun
2: o mo je mo ko e ni jejere amo jeyan
1: eh o mama dumi
2: o ni rofa yen mama to tumo si
1: o mama dumi gan so gba to wa di bi ale bi owo 9 mommy mi ti joko pelu omo mi bi awon sa joko mi o se dagbere fun omo ko dide tori kini yen ti mu mi mo ko dide mo wa sa suku bota nu Jesus ti yen pe se ma tu wa ba kini lo le ni mo wa lo yipo ni ekan bi mo se wa yipo yen lekan igba ti ma fi ibi ti mo ti bere yipo da pe bi eyin bi ota yen ni mo wa sha ton mo wa bu yepe yen bi mo se bu yepe mo wa fi seyin mi pe iwo oru ofa yi mo fa e jade ni oruko Jesu ase olohun gbo
2: nai ase olohun gbo bo se so lero laare ina niyan to olohun o gbo gbogbo eyin akobi omo be se so na niyan festive of the firstborn ninu osu mei o nla wa nu e oni ni climax bo ti je pe ma sun tu pere pere eyin omo olohun lati wo rodo e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ansun lo die die ni gbogbo eyin te gba jesu ni ojo sunday to koja yato sawon ti mo ti mu lo si odo fun iribo mi abi o fe gba jesu oba mi pade loni ni agbare ni to laye atorun ma salaye nti jesu olugbala le faye re dan lara engineer eje mo gboro sister ibo inu mi ndadu enikan ni woli 11 alanu nti won awon ti o ti ni mo so mo si so at least nisin alakoko ma fun tawon eyan 25 nisin elekeje awon bi 25 na ati kini kan engineer eje mo gba kini ibo
1: mo sha lati gba bi mo se togun e wole ti mo joko mo sha nwo mo nwo ose mo se mi titi ta sha fi lo ko se mimo mo so mo mi kini yo ma ko ma san mi bo se ma san mi ko ma se mi bo se ma se mi oni je adele na ka tuwo ko ma se mi ju bi oyan enikan oyan o ti ebe mi leru sugbon ba to ibe yen agba ororo ati omi so ti ba ti dele be yen ma fi omi yen ma fi for ma le ororo ma fi soju e ma ni bandage kan ma fi soju e mi se sopo wa lo si hospital mo laarin nu November yen na ni oyan yen tori te ba wo oyan yen gba yen o wo inu e mama ri inu ara mi o sha so wa soke titi
2: o jina im eran di
1: o n di gba to wa di bayi lo se ri kini yen wa ya mi lenu bi pe ha mi o riru eleri laye mi o ah eleyi e mo kini lati jojo ile so fun mi ki ma lo sibe lati gba yen bayi mo ki mi si olorun ewe nla mi ki mi si e even gan bi bayi gan na mo ma wa
2: e to ma wa bi na
1: to ma wa bi bayi na dada o wa so wa ni bi mo se wa ru pa olorun to le se le ifun mi o wa ni ore kan to sonu lowo mi lati bi 8 years ago bi mo se wa fi pe olorun to le se le that means ko si nkan to le se mo ninu aye mi
2: eni su se oyan yo wa dun yin mo
1: ko du mi mo o later mo wa se test ko ti e si nkan kan be
2: me ma ri ru olorun eyi ri

0: tun fo mo yin lo mu pada
1: e mo fun o si mo yan gan bayi ko
0: ti e mo di se
1: si o ti pe o sese pe won ye ni kon ore keji ti mo wa fi ipe yen fi wa fi be olohun to wa nse tori e ni o ti block mi lati bi 8 years mo wa wa si bayi mo ko pinu pe mo te wa si bi ma wa lo 5 days bi mo se
0: ninu bi ni where my
1: wa si bi mo tun lo bi a mo lo 3 days bi mo lo 2 days ni ibe yen
0: Jesus City
1: yes o sa pe 5 days inu Jesus City yen ni mo wa ti mo si pe obirin yen to ti ba mi soro en to ye pe ti ba fi pin number pe bo ma block mi ni bo se ba mi soro niyan gbogbo nkan ti mo ni pe ko se fun mi o se bo se bere si ni se niyan in fact gbogbo document to ye ko send si mi pe ki ma bo hun ni Canada o ti send gbogbo e o ko ti eya mi lenu bo se nse
0: eje wa bi sister yi pelu aju nira to je yen bi se mo ro won yen e me lo mo le wa ba mi
1: ah mo se wa gbe lati so se ri ni ni November yen mo ri bayi mo ti e le ri ni aro giri ta tu wa lo duro si ko si television be de bi ti ma fi dan ma ti e fi wo pe
0: e bi mo boya pastor so si
1: le December ni mo si pada wa ri ni four square ti ma be lo mo mi pe se pastor wa yen lele
0: so tan lo kan ibe ni won ti wo ko se pastor nu to wo koko o di gba ba yu daddy so mo gbogbo gba bo se nso hun daddy na lo nwa o wa jesus to ba se pe jesus lo nwa yo ti bo ti pe yo ti fun oloko ti pe yo ti fun olowo ti pe yo ti fun olomo ti pe yo ti wo osan e ja bere lowo sister e lo won wa gba nbi lo yin
1: in fact mo ro wo file gan tori mo olowo lowo
0: baba ni bo yo wo won wa bobo ba de waju woli o le ni ogun yin he se le sare 50,000 e jagbe menikan